0: bo se sin pa kan jugun iye ja ma fi yen dupe lowo Olorun oba to je ka pade yin layo ati alaafia o bo se skin gba kan dun yen be yi eja dupe lowo Olorun oba to fun wa ni anfani alailegbe lati pade eyin ti wa loru yi e ma se ma bere pe ki lo nsele o agolaaji ni o
1: moya ka jojo lai lo le re ma so meji na ro o je music
0: e ma je kin sese ma kan window yin mo ti wole yin na niyan

mo pe osu kefa osu to da agba ni alisa oni emi yegeyege osu awon mo logo osu awon mo lorire osu awon mo albarika ati forin se bana o oya bajojo omo ti won ba bi ninu osu june omo logo ni

0: igba ti kaluku pari ile eko girama won tun jo wole eko giga nigba to olohun o se ile eko giga kan na ni won ti dijo pade ara won pe ah ore mi ta jo nbo lati ile eko alakobere ta tun jo lo ile eko girama bo ti le je pe ibugbe pin wa niya atun wa jo pade ni ile eko giga fasiti kan na ah lore won ba tun bere loju pali Oro won ti wa di oju to ti mo ni ko gbodo so pe ohun mo ni mo
1: You say you be carpenter Egbele o Miss Shokule Baby
0: Se mo pe won ti dagba daada baun won ti dagba daada baun oye ore si se ti wa ye won won si n tesi waju ninu ore won

0: ye wo lo tu mo fe ba gbogbo eje patapata ki fo yan ma yan mo
1: ojo irowo to ro si o le da o more owo to gbe wa
0: se wa re mi lori eto agolaje emi ki fe patapata la foju ku mo kuna la adete o
1: asiri mi fun oluwa oluwa
0: tori pe eyin ologun oloye le so wi pe ohun ti a ba fi suru mu e so pe le ta fi se yo sokale si bi yanju re ni ati pe ibere ni pe bi omobirin ba ti e wa gbinu oju ekun oko re to si wa mo wi pe oko ohun lo lomo tin be lowo ore ehun se igbeyawo ohun yo tesi waju abi bo

0: no more oyun mo ni ti boda ko laye o amaran ti won ni pe ko mo loyun fun ma yen mo aye gba jeje ile aye ta wa e ma gbagbe pe igbeyawo alarin la won mejeji se o aye toto aye toto aye ma elaborate wedding a very big one at that but akola fe tu yigi
1: e karo
0: sa oruko yin bo le ti pe wa sa
1: Austin le soro la to ke tunu
0: Austin
1: yes ma la to ke tunu
0: lati oke tunu
1: bene
0: oro re o e ba wa dasi
1: e so fun le bi e ko ma yera fun re bi e bi e azule ma so ko ma yera fun re bi e bi e ko ma fun lara
0: ko ma pele

ni aye alaafia ife inu rere si eniyan mo dupe ni owo olorun fun ori ofe ti emi ati eyin ni lati pari osu yi ni ayo pelu alaafia akiyesi ti mo se ni wipe eyin ati emi lajo ri bere osu yi be lo si tun pari lo nisiju wa mo dupe lowo olorun lori ohun gbogbo te ni mo fi gbogbo ogo ati ola fun oruko re oba to je ke le mo gbo mi ni gbogbo wakati nitori na gbogbo ogo ati ope ati ola fun eni to da aye ati orun gbogbo eni to n gbohun oluwa ni eno mi loni mo gbadua ti a ba ri asise kan ni iwaju yin tabi ni owo yin to le mo ki adua ti mo fe se fun ipari yi ko ma se mo yin lara mo bere fun anu calvary mo bere fun eje odo agutan mo bere fun eje ti an ta sile ti ko laba won ni calvary lojo kini ana eje jesu ni mo bere o ya gbogbo asise yin loni eje na ku we danu mami mo gbadu

muduro eno we second Samuel chapter 6 ni mo wa jeje lo be die do muduro mo gbe akoti iku mo gbe ka mole won ni ko ma toju re akoti yi ile Abinadabu lo wa tele Abinadabu o ni baba to bi Ayo ati Usa wa nile akoti eri for 20 years akoti eri won o ran lowo be ni won o toju e leyin ti gbogbo aye gbe akoti eri sita tan ti an bere si celebrate Usa suma akoti eri to ti wa nile mo fun 20 years o gbiyanju lati fowo kan loju ese Usa fi aye sile won gbe akoti eri lo si ile obedi edomu si ke akoti eri o toju e gege bo si ye o si bi oloro egbo lodi o ngbogbo ti aye ro pe yo pa olara mami to ba sami baba to ba sami loruko Jesu o di orisun ayo fun yin bayi aye ro pe akoti eri ni o ran obedi edomu sorun ṣùgbọ́n lẹ́yìn o

ti o ba ti le soro ko le ro nje je e sa mo se o le soro o di ojo kan o logoju odun akoko o ro pe o le daye se o ro goju odun ekeji o ro wi pe o le daye se sugbon o goju odun eketa lo to wa mo pe olorun nikan lo le ba yan si aye yan ko gurege mo se o sa o o wonu ogbo lo tori asese re o gbe ni ilu kan ni midiani ibe lo tin da eran agutan angel olorun jo si mo se nibi to tin da agutan agutan ni mo se nda angel so fun wi pe mose ki owo re bu abiya re lati obi bi 80 odun to tin sise o lakojo owo re ni ojo ko nkan rerejo mose kowo babiya o yo owo pada mose ni pe looto adete lowo ohun egbegbe won eyan sise sugbon o

0: and improved on the chicken cube for great chicken taste and aroma.
1: Your station. Here is 105.5.
2: From the very beginning, we just saw the world differently than everyone else.
3: Everyone
2: this
3: else
2: was made obvious in all we do.
4: Didn't sit well with some people.
5: What's our plan?
6: Our plan is to keep going up and not just go up, but stay at the very top. We are your favorite radio station. Splash 105.5 FM.
1: Yes. 105.5, The Splash.
7: Ìrọ̀rù máa fẹ́, ìrìàlú ó yá máa fẹ́, tí ojúmọ́ bá ti mọ́ nìrì máa ń fẹ́, ojú wò ní mọ́ kiri ó máa fẹ́, àṣẹ olúwa ni, gbogbo èèyàn sán bí, àkókò èrè òwúrọ̀ dé, ẹ wá gba ìyanu látẹnu bàbá wa nínú olúwa, apọ́sù Dr. SMO Mustapha JP, bàbá ṣe bí ọba, olùdásílẹ̀ ìjọ Ọlọ́run, Seed of Christ Golden Church, Land of Reality, ti National Camp wọ́n wà ní, ṣe bí ọba International Power Line Camp, kilometer 54, Lagos Ibadan Expressway, Lufuwa pẹ́ Apostle, oh yeah,
8: I say, never be sorrow. I hear I did it.
9: Oh, very
8: soon. Iran, what a man that draw. Woman Jara won't ban. Ben your bad Jara Eba. Ape, Nebusu and Wagba. You want to go Fiarare? At Yagbarare, Kofi Jara Eba, Pelua Mimeta. Modro bi ko ati riju iso awon agba ti won ti da eduro ti won je ko lo mo palase loruko Jesu o ya jade wa
9: amen
8: in the name of Jesus
9: amen
8: ogo re a jade
9: amen
8: lara awon to ma je eyan ni ran to ti wa iwo je number 1
9: amen
8: Iwo je number 1.
9: Amen.
8: So pe ma je eyan.
9: Ma je eyan.
8: So pe ma dide.
9: Ma dide.
8: In the name of Jesus.
9: Amen.
8: Oro re adayo.
9: Amen.
8: Wa de se bi oba.
9: Amen.
8: Jesu Oluwa wa.
9: Amen.
8: E ma gbagbe pe. Ola ni one. Ola ni one. Ojo akoko ninu osu ekeje odun 2026. Mo ma so fun wa pe ayajo ojo ti osu ba pari eyan gbodo gbadura gidigidi ade ti gbadura ni jeta pelu omi atun gbalama pelu omi lone atun ma gba wa gbo mi sa oni omi ati oyin yo wa lowo re omi ati oyin yo wa lowo re ta ti gbadura ni ago mejo mo ma bless omi yen leni ma bless omi yen leni e ma gbagbe pe ninu adura gbigba logo ti njade ma to repeat psalm ti a ma ka a ka sinu omi a de ka sinu oyin to ba dago mejo nigeria time ni asale a wa gbadura si omi ati oyin yi nitori pe oro re gbodo dayo ni ola la ma loyin e ola ni awe ojo meje yo bere afa bọlọ pade ni ani oro re gbodo gbo first quarter second quarter o koja lo leni now the third one ta fe wo yi mo so fun yin pe o gbodo ri mo because the last quarter awon e ma fi mura fo do ni hey mo gbadura loruko oluwa aye re adide
9: amen
8: aye re adide
9: amen
8: aye re adide
9: amen
8: Aye radide.
9: Amen.
8: Aye radide.
9: Amen.
8: Aye radide.
9: Amen.
8: In the name of Jesus.
9: Amen.
8: Mo so fun wa pe Bethsaida ti ola akanseni. Akanseni o tun bo si ipade agbara lati se bi oba. E gbo mi sa. Mi mo nkan to le ma se ti o ye ko ba e ni church ni ola. Wa gbo sa. So ri ipade ola mo so wi pe gbogbo eyan to ba wa ni bada patapata ma fun ni oro white ni thursday ni eko ma fun ni oro white ipade ojo meta yi o se pataki o mi de fe ko mi si e gbo mi sa awon iko olorun mura fun ipade ola o ni awon akanse adura kan ta se ni camp gbogbo awon iranse olorun be ni tori pe a fe ki ite ko yi pada afeko jeji story e Bethsaida tojo si ni Israel bibeli wi pe won gbe maye won de gbe se ti odo maye won wa nbe fun odun kan ninu we ire ti Johanu ni ori karun lati ese kene ni story e ti bere mo fe ko kadada funra e maye wa ni ti odo kilo sebe ni the first year the second year to be pay 38 good years emon nipati mo ka bibeli yi o ti mo sakese ni pe nipati jesu debe jesu ba ma ye soro ni to so ni pe se o fe ka mo larada I da o ma yen lo surprise me ju mo wa joko ma runu ile lori ma yen nu won le yan to gbe won si inu odo now mo wa wo pe bawo ni le won se jina se ti odo to o de re yan gbe lati le titi de ti odo now lati bi to wa si inu odo ko wa re yan gbe mo for 38 years titi eji ma yen so wa do esan yen for 38 years ninu ile kan to wa gbe wa se ti odo ni won wa gbe ti odo won wa gbe kale won le duro laarin wakati tanje yo bi sokale lati ru omi yen awon kan lo gbe debe now ibo la won won yen wa bibele o record e boya won parent e boya won brothers yada senior or junior or awon friends e ni won gbe debe ko sen to le so a ko ti akosile re yen lo surprise me nbe mo wa joko mo arunu pe awon to gbe ma yen ibo na wa te wa si mi sa ah ase tenu mi jade eni to ma ran aye lowo wa pade e ile aye o se dagbe o le daye se onilu eniyan to ma ran e lowo ma yen lohun le yan now e wa gbon kan ti mo so e gbon mi sa awon kan gbon mi bayi obi omo olowo lowo abi pe o fe gbiyanju owo pe wa to omo ilelewe omo yo graduate ni we ti mi o ka omo yo ka now omo ye pari primary o pari secondary ko ri jambu mu the first year ko ri mu second year ko ri mu ngbo wa de bi kan wa da wa lo kose bo ti mo lu aye ti e na nu ati gbiyanju ti a e ti gbe aye e sile to ba wa fira en le sibe ibi to mo gbenu kokko jabe mo nu ai mo yi awon obirin to wa le oko oko ti try pe o loyun ni ngboya oko wa ri pe oko ti withdraw kini o kala bi tele mo ko soro bi tele mo wa ri pe iyapa ti nde die die nu le o ti gbe kale ti e ni e so iwo lo ma nilo lati tura igbe there are some stages like ye tawon mo fiyan le ti iwo le ka wa a ma da wa nbe o re yan gbe mo won fo en owo se gba kini owo yen run gbo owo se gba keji orun o re yan fo en keta mo won ti gbe ti be won abandon e sibe like that man ma yen re wa be for 38 years iwo no mo yi ato ti abandon e ti won da si e mo o ti bere fun ran lowo won down mo because they have been doing it ko de yo laye e o mo pe ki se lasan ni o mo tanta ti abandon e si stage to wa yen si rank to wa yen si position to wa yen no promotion won abandon e ni to ba de wo le ra e ni ran a mo yi odun to le je keni kan de wa ni position kan the same place for 38 years eniyan de lo gbe debe bo ko re eyan gbe lati eti odo si inu odo won de gbe lati le wa se eti odo lati eti odo si inu odo ko seyan mo aye ma seyan de ikorita ogo bo won ki tiyan tinu e ti daye niyan ena won si mi sa won duro bi ko ati iriju bo ba le same aye ma dide aye ma dide now mi fe ko fira e jafara ni ola in to ba na e je ko na e o gbodo ri pe iwo na de ibi ti ogo wa tori pe odun ti pin si meji niyan o ta ba ti pari ede ati wo the third quarter an lo niye wa gbo mi sa mi fe ke yan ko mo sare adua ni keta yi mi fe because ti keta e ba tun lo mo e lowo odun lo niye because ta ba ti wo the fourth one odun ni kalu ko mo sare ba se sodun ba se ko lo le tutun ba se ra moto odun na sare niye so dem go the fourth one to do yi mo wa gbe pe o fi balance ara e ni and I want to me mo ni o ma dide
9: oh hey
8: mo ni wa dide
9: oh hey
8: mo ni wa dide
9: oh hey
8: e gbo bi beni o ni dide time mole as assist dide time o kokko dide ni bi yo ba dide ko le tan mole ma joko tetere ma fi ara e sile bo ba ti gbo awon adua nla nla bayi eyan ma sa ire ni mo gbadua aye e ma dide
9: oh hey
8: awon to ni gbagbo ti won gbadua won ni opolopo testimony Abuja e ma murale oli deton ojo ketala ojo kerinla ike edogun kerindilogun ati ketadilogun on the 13th on the 14th 15th 16th and 17th ojo marun gbako la fi wa labuja ibo lati ma se old parade ground opposite radio house ti bi gate won opposite gate won ye bi area 10 ni abuja e ku mura oli deton isojila to ba mi titi gba mi sa to ba wa ni abuja to gbo mi so fo re sile ni ko lo bi sori phone e ko lo underline dates won e ibi kibi to ko wa labuja even lati sule ja to jina ma mura fun ipade ri in to ba na je una e be ni o ti wa labuja ti pe ti pe o gbo oru owo bayi won je hotel lowo o ti ro won gba kan but won block we bene ase abuja ni oluwa so pe mo gbodo wa ni abuja fun odido se kan bako ojo marun la fi ma wa lori papa yen adua yen ma lagbara oluwa ni ta ba ti gbadua yen ka wo eyan mo bule abuja na ni bo mi sa to ba n gbe ni ibi to jina si igboro abuja ti won ka be si abuja mo bu mi to wa o iri abuja la fe pe fun o owo abuja la fe gba fun o o ni awon ta fi ran o loruko ti ile nje ilu kan be teyan le gbe ti o gbe eyan sugbon ilu kan be teyan ma gbe to ma gbe eyan to ba leyan leyin ni o asiri ni e gbo momo isa o gba sobu bo ko soja o ba lo soro leyin gba to ba soro o na se kini o

0: Charlatan. Quality anti-malaria contains Artemether and Lumefantrine, available in cherry-flavored dispersible tablets with very convenient dosing for kids. Charlatan is also available in tablets for adults. Knock out malaria in 3 days with Charlatan from Shalina Healthcare. If symptoms persist after 3 days, consult your doctor. Charlatan is endorsed by the Nigerian Medical Association.
1: Lopo igba awon eyan ki mo bi data won se man tete jo tan emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba ti mo apere kin sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gia 3 gbogbo awon apps to ti shi sile le mi a ma refresh n temi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbon tun ma nwi.
2: Yay! Mo gbe o data ti mo sese se ma ti tan
1: se mi o so fun e
2: jara e ma je ki phone e ma fi data re se oble se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
1: ero ibanisoro lato le mi o kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amojuto data re
2: je igbadun data re ni welemu limit 100 mtn

0: Light the whole 104 matches for this FIFA World Cup 2026 with correct pidgin commentary. All this will happen live for four correct channels for Super Sport on Top Go TV.
1: Hey, this one not be smart, you know. Make I go arrange my own decoder sharp, sharp.
0: Go TV. Love it.
2: Babe, why are you frowning for me now?
3: Woman, make noodles for me.
2: Hey, this woman. Okay, how do you want it?
3: I want it as it is hot. Let it burst my brain.
2: Okay, I'll make it. But if I make it, I want a kiss.
4: Leave it to Golden Penny. Because with Golden Penny noodles, you'll get your noodles how you want it. Enjoy quality, nourishing goodness of Golden Penny noodles for that irresistible taste. Golden Penny noodles, now available in stores near you.
5: So, aki go kupo kupo en yo lulu fewa pata pata kurungudu e shungan o. Johnson de Nobu gunshe itan. Tony Egbinola Cottrell, Sulaiman Said, Eshungan, Deborah Adetutu, Ogini Ojo, Ayemafoji, Peter, Jayola, Abdurrauf, Agbadola Agnes, Sholakure, Tajibola, Olamiki Oma, Bile, Latapkata Gangamba, Dan, Oma Tosho, Oma Esho, Layinka Agbola, Ona, Wale Sojo, Pumbe, Ojo Solomon, Eshungan, Adede, Jikendi, Olamide, Awe Yankpo, Loji Okpoyi, Ayila Pablo, Gbogbo Eyin, Teti, Wambe, Pata, No, Laki, Kodiri, Kuride, Adebayo, Sharifat Funke Aziz aki gan popo popo die ninu awon eyan ti an wa loju opo ire sugbon je ka wo iroyin mi lati apa bi papa julo latari gege bi ajo lominira to ri soro itodibo lorilede Nigeria INEC bi won ti si ojupo eleyi ti o je ate ti won ma fi oruko awon oludibo ti oludije ti won ma fi si lawon oju opo ti ajo ti INEC won ni kete ti oju opo yi to di sisi bayi ona ni awon igun ni gun ninu egbe oselu kokan ninu eyi ti atiri awon to nsatileyin fun igun ti alakoso fun olulu le Nigeria Abuja Yensen Wike ninu egbe oselu ti People's Democratic Party PDP lori papa na ti bere sinima fi oko awon oludije si oju opo e fun ipalemo ti eto dibo odun 2027 gege bi anti ni kokoro eyi ti won fi ma fi ojupo ohun ti won fi se ojupo ohun lati ma fi oko be ta mo si INEC access code wani otide akata owo ti won nigba ti o ma soro eni ti se akowe apapo fun egbe oselu ti PDP nbe Imar Bathure o se alaye lekun keke o lana ti se ojo aje Monday wi pe gbogbo awon nkan to ye ki awon rigba lati akata ajo INEC ina ni awon ti rigba o lati le van fi oko awon oludije sojupo nbe ama igun ti taminu furaki labe dari eni ti se alaga igbimo afunso loni fidi e to wa nbe to n soro labe eni kan to je omo igbimo be ti ohun soro lo be lana wi pe won o fi se ran mi o sugbon e je kin sare boyin si tan yanyan lori e won ni awon o ti ri access code gba o lati akata ajo INEC ama awon ni reti wi pe gbogbo n to ba ni se pelu ogunmi o temi abi gbamagbama yowu ti o ba n sele ninu egbe ile ejo yanju gbogbo e tan ni yan lati le mo to to di wi pe gbedeke ojo ti won o file yo wa si opin oro yi ki sibe pupo pupo gege bi won ti woye o sugbon ajo INEC na fesi si awon oro yi wi pe ajo INEC o bo ni nkan ti se ri won ni yes awon egbe oselu kan ti wa gba asset codes eleyi ti won ma lo lati akata ti won be si ni a se nreti awon egbe oselu mi eyi ti awon na won ma wa koda ninu oro yi eni ti se INEC national commissioner Muhammad Haruna to n soro lana ti se ojo aje Monday lo n fi di e mole wi pe lati ojo kendin ni 30 osu kefa ina ni awon egbe oselu ti wa na si ti wa ngba ilana ti won fi ma gbe oko sojupo lori ajo ti INEC
6: ko ma lo se omo gbe oruko gbe fun ra
5: won
6: won si mo gbe word na ma lo se omi gbe lori oke o
5: bujo
6: oke ko to di pa ma lo fun toro toni were Vanguard lo fa ga iroyin jade nibi to ti ni olu le se leto abole Nigeria ni ana ojo aje Monday lo soro soke wi pe Cheri ikede lenu kope kope latodo ijoba orile di America lori bi won se ran awon koloran si agbesumo mimo kan dinigba ni lo si orun Ashanti ati bo ti je pe won ri ogoro awon nkan to je nkan ipalara lori sirisi nkan digun nkan jagungba lowo awon iko ti ISIS awon niruru awon nkan igba lo de ti won fi koju orogun si ni oni eye ke se ikede n to sesesele o bi ki se awon aseyori ajosepo ti o jo wa laarin iko omo ogun orilede Nigeria ati ti le America ti won jo koju oro si igbesumo mi eyi to sele ninu osu karun odun ta wa yi ni o en ti se adari eka eto iroyin fun ile olulese leto abo ile Nigeria yun jagun jagun general Samaela Uba oni na ni so fun oniroyin Vanguard bi pe ikede yen gangan te tun wa ngbo yen na awule fe kan tele ti kede e ri ile ise ologun le Nigeria ti kede re ri o bi pe ekunrere re ohun kan ni ti ile America ti won se tun wa nkede yen nitori pe tele tele ri a se lojo gege bi awon iroyin ti o gbodo bo sita ni sugbon leyin ti won ti fortun wo si tan ti fosi wetun ti a si ti mo oju oro de aye bi kan ma ja gbokan si nbe mo enikan ki si te tu fo aja nitori na ni eyi ki se isele to ti ara isele iko iriju ti a ile ise ologun le Nigeria pelu ajosepo ti America waye ki se to sesesele o be si ni ati so tele na ninu awon aseyori wa pe ti osu karun odun ta wa nu eyi ohun te n gbo yi na tele ohun ti o ti waye tele ni bi igba ti eyan n gbo ikasi oro ni abi bi igba ti eyan je wara ikasi koja bo ti je lapa ibe yen o iwe iroyin Vanguard lo fa ega iroyin yen jade mokandinigba awon agbesumo mi ni won ti ja ticket alukiamo fun won nbe niwaju oba to dahun bayi ti won kawo po yin rojo
5: won rojo pe nbe ese o wa dupe o gbogbo eyin ololufe wa patapata gẹgẹ bi e ti se wa pelu wa lawon oju opo gbogbo papa julo loju opo Facebook ni TikTok ni ti e tin darapo pelu wa lapa be won e se won adupe o bi ago mewa to ba tin koja ogun iseju e la nfani ati pade olori sport adirunke adisola lori eto be to ba tin di lagun mokanla layinka agbola ni e pa pade lori eto parrot extra aye ko to alejo re pataki fun toni ikan to tu je okan gbogi gege bi eni ti se agbenu national director of communication fun Odua People's Congress OPC
6: Odua toka Abiola Olatunji
5: awon lalejo
6: loruko won
5: lori eto kunle oma ni fo se na loruko temi ojuluwa ni ikai presenter yin na ni anu olohun ati ifokan bale ti o legbe to fi ma abo e to ni pon jewure lo iseda yo ma dabo wa leni ati lojo gbogbo ya dini eni lojo bi re
6: oni lojo bi ya dini
5: igba odun ojo kan
6: aminat adetun matala
5: eni lojo bi re igba odun ojo kan na ni yo ma je ajinde ara yo si ma je lagbara lowo olohun titi ago meji ti gbankọ gbiroyin yo tun ma de se ti gboyin eku kale
6: ape bi ewe ape adara lewa bi osun akura juma king bi omi bi ewe ririn ojosu erun yan alakan yo si ma repo fo na ni to igbodun iseju kan fomo lojo bi toni eku ayaye orikado emi osopo re loke pe
5: ami
6: bo wa di ago meji ale oni eja pade lori eto yin eto atape ni laju le itan ire ki onibudo latowo loye di ofagun wa nte siwaju titi igba na lare waju opele orade osi loruko ti mo je aku amojuba opin osu kefa idaji osu akoko o ti lo idaji osu elekeji la fe muribo yi atawa ateyin na lajo lo ja o ajo jale odun ni a si se opolopo re lo pe
5: ami o
6: o digba kan na ire o

0: ẹ káàbọ̀ padà látojú ọjà. Wo ló tún dé sí mi lójú yìí o? Wo wọ́n tún pèlé ìgò mọ́lẹ̀ wàhálà. Olúwa tó ṣe wàhálà rẹ̀ pọ̀. Àtojú ọjà dé tàì tojú ọjà dé, ó tún dé mi nígò ìgbà tá dé wọ́n dé wa nígò. Ókè ó yá pápápá, ó sọ mí di ìgò dàlù. Ókè let's go there pápápá. Ẹ̀yin tó ń bẹ̀rẹ̀ code cash *347*1004*. *347*1004*#. *347*1004*#. Ìwò tún lọ máa jáde tún jùrù jùrù ìmọ̀ jùrù. Wàhálà. *347*1004*#. Ni ó gbọ́dé bẹ́ẹ̀ o. Mọ́ dápọ̀ mọ́ra wọn o. A ní pẹ́ yí koto ti káṣe o. Owó sì ti wà ńlẹ̀ táwọn èèyàn ó tún gbẹnu sí. Ẹja sáré wọlé sínú ìfigagbága orílẹ̀-èdè Germany àti Paraguay yẹn pẹ̀lú àwọn àlàyé kọ̀ọ̀kan. Torí pé ọ̀rọ̀ tí Yohan Klopp tó sọ ni pé àjọ FIFA abiamọ̀sílẹ̀yìn náà ó kù yan ọkọ ọlọ́run o. Ẹ mọ̀ pé ẹ̀jẹ̀ ni German ni German ni Yohan Klopp. Ọ ajẹ́ kọjá ó jẹ́ German kò jẹ́ German. Ẹ jẹ́ ká wo ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ yẹn. Ẹ jẹ́ àwọn tó ṣẹlẹ̀. Àkú dédé wò yí o, ọ̀gbẹ́ni James Aremu aka Africa Michael Jackson.
1: Àkú dédé wò yá tọkùn mú kí gbọ́ra lé pé wọ́n kà sùn.
0: Àrẹ̀kú jọ méjì jọ mẹ́ta.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Àkú múra sísìn. Nígbà bá parí oṣù kẹje ní ìsìn.
1: Bẹ́ẹ̀
0: táàmù lọ́la. A bá ti bọ̀ wọnú oṣù kẹjọ báyìí ọjọ́ mọ̀ sáré ni.
1: Bẹ́ẹ̀ni pírẹsidẹ́ǹtì ẹ máa bẹ̀rẹ̀ ní oṣù tá a fẹ́ mú lọ́la.
0: Ẹni tí ọ̀rá fìlà fún yín tọ̀ ìmọ̀ bí ṣe sọ.
1: A ṣe wà lórí ọ̀rọ̀ yẹn.
0: Ìmọ̀ bí ṣe sọ.
1: A ti sọ pé.
0: Ẹ produce fìlà yẹn o.
1: Ẹ a produce ẹ yẹn o.
0: Ẹ gbé ká produce ẹ lásán kẹ kó lé lọ́wọ́.
1: Bí Chelsea bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe dáadáa.
0: Wọ́n ní ọ̀sáyè yẹn mọ́ pé ẹ kó méjèèjì fún wọn fẹ́ kó fẹ́ lómi.
1: Ó dáńgbàdá.
0: Bó ṣe jẹ́nu. Gbogbo pé à ń gbowó fìlà à ń náhun kò ní sáàyè rẹ̀ ní sáà tí ń bọ̀. Ọ̀gbẹ́ni ti jáde olóko dáná.
2: Akúrídé òwe àtọkùn.
1: Akúrídé òwe yẹn ara lé.
0: Bákan náà Aji Wasiu Danger ìlú Wasiu ìlú Bábàlú.
3: Orúkọ tẹ̀lé ní Abdulwasi Mamadu Yusuf Akúrídé ọmọ Kalapa. Mo kí ẹyin tí wọ́n káàkiri àgbáńlá yí pé.
0: Akúrídé ọmọ Kalapa.
3: Ọmọ bàbá Akilapa ṣe.
0: Akanlapa ló
3: bí. Akilapa.
0: Máa sọ̀rọ̀ sókè ntọ́ ní táwọn ẹ̀
3: ọ̀. Akilapa
0: kìlóhùn.
3: Akilapa kìlóhùn.
0: Báà sì máa sọ pé láti máa
3: kọ́tọ̀ ọmọ pàrẹ́ lò. Bókè tí wọ́n kàkiri àgbálẹ̀ akúṣẹ́ látara àlùbáríkà tó pọ̀ lọ́fíṣẹ́ nìkan kò nílùú níjọ́ lọ níjọ́ bàjẹ́.
0: Akanlapa.
3: Sẹ́rọ́mọ ẹyìn. Wẹ́. Mọ wọrí.
0: Dádì Alaka ibi ọ̀rọ̀ dé dúró yìí.
3: Kò sí wàhálà.
0: Dádì Alaka.
3: Ẹ̀ ń dákun yà rẹ̀ ni.
0: Ìyàbò. Ìwà ọmọ tí ọmọ bọ́ sọ̀pláyà kan náà.
3: Ẹ̀ ń sá kí látànà. Ó ti dáná ìbòjí. Inú òrùn ni ń gbé látànà.
0: Kò sí wàhálà. Àwọn èèyàn ń bẹ̀rẹ̀ fún ọmọ àka tó pọ̀ gan o.
3: Ẹ̀ máa fẹ́ rà kó DM.
0: Kó DM yín pẹ̀lú àka. Àjẹ́ ó sì máa bùgbàjẹ́.
3: Àmì.
0: Ìfigagbága Bayern Munich bò. Germany ni ìfigagbága orílẹ̀-èdè Germany àti Paraguay lánàá. Ẹ jẹ́ kọ́kọ́ wo ọ̀rọ̀ tí Yohan Klopp sọ nípa second goal Germany tí wọ́n disallow yẹn.
3: Mo rò pé lápọ̀lọpọ̀ tí bá ti máa sọ náà tipẹ́tipẹ́ pé lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà tájọ FIFA bá sòfin èèyàn lè yọ póòlù tiẹ̀ èèyàn sì lè ṣàfikún rẹ̀.
0: Nínú líìgì tọ̀dọ̀ tiẹ̀.
3: Nínú líìgì tọ̀dọ̀ tiẹ̀.
0: Ok.
3: So ilé tó túmọ̀ sí pé báyìí là ń ṣe nílé wa ìwọ Bomin ni ní tí wọ́n ṣe nílé England. Téèyàn bá mú jẹ ó súnmọ́ kí èèyàn máa mú jẹ ní Europe bí ọbẹ̀ àbí Champions League ni àbí ìdíje fẹ̀yẹ̀ àgbáyé.
0: Ó máa ń fẹ́ yàtọ̀ síra wọn díẹ̀díẹ̀. Ó máa ń
3: yàtọ̀ díẹ̀díẹ̀. La fi sọ pé àwọn nǹkan yìí náà bí ṣe ń yàtọ̀ yẹn náà àkóbá ló ń jẹ́. Ìdí tó fi ń jàkóbá ni pé àwọn tó ń ṣe tán mú jẹ yìí á ti mọ wọn lára pé bí nǹkan ṣe yẹ
0: kó rí nù. Bó ṣe
3: bákan náà wàá darí ayò tí wọ́n ń rìvà nílẹ̀ gẹ̀ẹ́sì tí wọ́n ń fa àwọn nǹkan yẹn lẹ̀ tá ń fojú fò.
0: Bí a bá dénú òbíje mìíràn
3: ìsèǹtì ni wọ́n ṣe. Ayọ̀ lẹ̀ fún wọn náà látara àwa yẹn pé nígbà ìgbẹ́yìn wọn àsọpọ̀ wọn ò mọṣẹ́. Sọ èmi rò pé tí Jurgen Klopp ń sọ yìí tó yẹ pé òfin ìtí wọn lù lánàá ina lo dodo gege ba se mo pe lo dodo iti lo lana lo dodo
0: o ni normal
3: ni normal
0: so ma se disallow
3: go lo normal
0: lati lo tari ki o keeper yen
3: aso lele lati ma le attack e ri pe ma to lo VR go so o lo mu aso le yen le lati me le attack go yen because se mo pe
0: o ti kokon subu
3: o to di asare para dide
0: so ojo ti lo
3: ojo ti lo so e mero pe o fe ti won lana e lo correct la ko do temi nti jogging club won so pe ta ye pe ododo lo fe nba wulo to si sise so ko ye ki Arsenal je champion ni league mo ro po ri so to pe ta yo gbo go to jo me ba nlinu go Arsenal ni sa to pari mi ro pa Arsenal le wa po keji gan o la po do temi
1: ta ba ni ka wo pe boya Arsenal fi ewe go won ka fa Arsenal ni EPL opolopo awon ti Arsenal fi ewe mi awon won won ran awon adari ayo yen lowo
0: tana wo
1: to je so be ni pe ta ba ni ka wo asole ana yen iru e wa Arsenal na ti se nsa yi sugbon opolopo yen ma nlo getisi pe
0: o na do
1: ta fani
0: so si subu ta so le ana subu
1: o ran situation yen lowo o fe da bi nkan kan to sele ni arin Tottenham ati Chelsea njo wo si won kawole ti Thiago Silva leyin bo se Harry Kane lo kawole leyin gba to si wa Chelsea bo se kawole leyin bayi o wo ni iru e pada sele ninu dije league lege si tan kawole yan leyin ti yen do de pe
0: won ti
1: o le beat mi o defender yen do de pe striker yen le beat mi
0: o sa jo po ni
1: nigba won pada lo bo tan lo bo won ka yen go
0: nigba ti
1: owo ti jo yen gan tun wa ni force ju
0: ti Thiago Silva lo
1: so si subu ti Thiago Silva subu yen o ti ran adari ayo lowo pe o ti striker yen lo ti Thiago Silva subu opolopo awon ti Arsenal fi ru emi awon won nto ye ki opolopo awon gba ball won na se won ni se lati ran adari ayo lowo so lo fi ma defender we gba to je pe fami fa on gba mi
4: big but yon ba n crash out ni mirin ti arakunrin se yen jogging club o da pe ise to se ninu EPL ko ti kuro lare tori gba to wa ni EPL ai mo igba gan lo gan complain ro nipa nkan bayi baba yan tori pe o sele si Germany lanu
0: okay
4: lo fe je ko sele sodo in to sele si match yen gangan ko so ron pe bo tori pe won ri chance lati score to wa score ti VR there yo which is right tori o law to wa nle o protect goalkeeper ninu 6 yard box there boya o soft ti o abi o dangerous yo keep one lati protect goalkeeper so goalkeeper yen won lo ogbon atinu da iyen fun antin player Germany o lo fun lana o de work emi o de ri big deal be in to ye ko won ye ko yo go yen to
0: e ja wa wo game yen gagagagagan Paraguay Germany yen sa le so yi pe Paraguay play won de se te ka so yi pe ibi akude Germany la won lo lati wole ni abi won kan fortunate lati win match ana yen
3: lapodo temi mi le so pe won fortunate ni
0: okay
3: idi ni pe ta ba won dada re pe gbogbo start to wa bi match ana
0: lo against won
3: ko se kankan to fi fun so ta ba wo iso gba won lana a ti re pe won wule ti dondo pe awon ile ya le da won mu ba ma duro seyin taba lori ofe ati le mi awon won
0: soju
3: ka du opa sori e so e mero pe ko Germany lo kokun te ma play ko to play low block bayi eni lo bo jogla te ko bere dj ma te ni ru jama musiala te de ti ni ru style te fi gba bo yin bo lati bere koko then is under of te start lana o mo wole a sub ni to a de ti wole o mo se dada e lo start lana
0: e wa fi musiala
3: e fi le please aye musiala nigbeyin ko seni kankan to le penetrate what even musiala ti wole ko to de pe Germany se bere ni resort on target te ba wa bala ko gan short on target yo kan pere ni Germany ni so le to tumo se pe won o
0: won ferenda afat useless lati je ko top strike tori pe won mo yi pe oju wa lare won de fe ma mark out boya na wo pe oni ogbon atinu da boyo gbo pologbon ni
3: ogbon le pologbon bo te mi ru ni pe to aye pon won ferenda useless afat si le please egbe te fi join ikanu meta to awaju so mi ro pe lati yo musiala po laarin gbogbo yen lapodo
0: to lati
3: ma start e mi ro pe akude alailegbe ni torin gba to wole na lo tori pe nkan to yato die lapodo temi
4: lo to Germany won like nkan meji lana ti akoni mogba won no dey complain oni pe o pe kawon to gbe game yen lo ba Paraguay bo game yen won like creativity won dey to like pace lana fun Germany ti yan ma wo tele po ke pa lawon to le to e pa lawon to le sare to wa nbe kani won tete mu ise won lojuse o se se ki result yen ko ma lo bo se wo yen and then Paragate wa fortunate awon to ko score so o je ki won ri low block yen ko joko ti pe ni bi bayi le ni ni score ko to dipo lo si penalty penalty there anybody lo le win penalty best team ko decide penalty
0: ko kin saba awon penalty
4: so Germany ana yen won ojo Germany ti won gba group stage teyan so pe ki a mi mo team to ba play to ye pe iyen koko score won score yen iyen da pada boye wo mo lowo ni e ton sa lo sabo to tap awon yen to fi na won
0: kurasa
4: to fi na won nina kuna so iru game yen lo ye ko gba lana mo wa pe boya nkan to ye ko bench Musiala ni pe ta ba wo ni group phase Musiala wa la awon player to ye pe won dispossess you under of there to ba ti introduce o mi awon so se se ka ti rawon to ma ni ogbeni start eni yi knockout stage la de wa to any result ba eyan lo le ni so o yi lowo lana ni e sugbon awon player yen go lana won slow won like under like creativity ko si pace yen fun won lana
0: ehin eja ko lori ti awon yen eja lo sori ifigagbaga Brazil Japan Japan fe cause upset lana sugbon Brazil won pada Olorun pada ko won yo ni 9 minutes sugbon ehin Brazil to gba ball looto every game na ni team ma improve si sugbon Brazil to gba ball lana yen pelu Japan yen se a le so yi pe Brazil gba ball ju Japan lo abi ikini ohun to ra won pe en to ba bori ninu ogun mejeje lana sa le so yi pe ora anu gba ni abi Brazil will deserve ko win game ana
1: lapodo temi Brazil deserve lati win. Sugbon nkan ti opolopo se wo ni pe ti Japan ba win, o na deserve win ni pe Brazil ta ko merite Brazil ta mo tele oju to opolopo fi wo niyan. Pe so ti Japan ba win lana, Japan o merite ati win. Lakodo temi, nkan ti Japan gba lana yen ki intern experience kan gba na ni won gba.
0: Won up game won.
1: Yeah, won up game won. Won de eyin won yen de solid. Sugbon nkan temi gawo ni pe to fa kude fun Japan juju. Ti won pe ki won to se ni pe nkan ti won se fun Vinicius Junior nigba ti fi gaba ga yen lo opin
0: towards the end
1: o pe ki won to se fun
0: won ti je ko
1: ni distance lati gba pass so ngba to ya won pada fi yan kan ti se to ngan ba ti gba pass gan o release ball yen pada
0: return pass ni
1: ko ri ball yen fi se nkankan mo so igba yen gan attack Brazil do o don gba yen to awon anfani mi ti orilede ti Japan to ye ki won tun ni won communication won waju yen ko o fun won ni akuri alai
0: abi kan yen bowo fun Brazil ju bo se ye lo
1: ah won bo iko yen ton se lana yen ko ja pe won bowo
0: fun won
3: lapodo de mi ro pe orilede Japan ti ri awon ri pe iko to ju awon lo na fe bagba akoko ni e keji ni pe won se jo gba friendly match ti o ti pe tana ti mo bo ni style wo ni Ancelotti nlo so mi ro pe ta ba wo ma se kokko mi awon Brazil ani asiko ti won mi awon si yen o ti mo le so po ya ju because tem ba won awon iko to je po na ma to attacking minded bi Brazil so o ma je ki game yen pada si odo alatako tori le igba tan mi awon won yen Brazil o pada wo game yen ju won lo so nigbe by time ti Brazil score Brazil pada seyin mo o ti wa di pe game yen ti wa lodo Brazil ju iko Japan lo o se mo ko Japan o dere awon meta na fi center half meta won gba tan lo wing back won de wa won sora e ri pe ton ba ti di pe won attack won marun o je ton ba ti attack ni waju won ton ti di bi marun na ni waju so e ri pe nkan yen difficult won Fene Junior egbe mejeji ti yan lo lana o difficult die fun won bi wa se pe individual brilliance kan ti fini rise to gba to barin tiki party to barin so laye mi ro pe fini gan ri nkan gidi kankan se iyan lori papa la nbo iko yi won deserve kan na won in the sense pe ta ba wo start tan so ron pe na short on target won se bi mefa ko ni Brazil ni so against boya bi meta ti Japan so le to tumo se pe en to ni short on target dan lo score meji no to do ti so la podo temi Brazil deserve ko win but ti Japan na ba win lana Japan yen no worst day
0: Won worst day
3: bi ti ya le so yi pe boya won fortunate. Won na deserve lati. Won na deserve lati. Won na deserve lati. Won na deserve lati. Won na deserve lati. Won na deserve lati. Won na deserve lati. Won na deserve lati. Won na deserve lati. Won na deserve lati. Won na deserve lati. Won na deserve lati. Won na deserve lati. Won na deserve lati. Won na deserve lati. Won na deserve lati. Won na deserve lati. Won na deserve lati. Won na deserve lati. Won na deserve lati. Won na deserve lati. Won na deserve lati. Won na deserve lati. Won na deserve lati. Won na deserve lati. Won na deserve lati. Won na deserve lati. Won na deserve lati. Won na deserve lati. Won na deserve lati. Won na deserve lati. Won na deserve lati. Won na deserve lati. Won na deserve lati. Won na deserve lati. Won na deserve lati. Won na deserve lati. Won na deserve lati. Won na deserve l wọ́n dẹ̀ dúró ti Brazil
0: náà intensity yẹn gangan ni wọ́n fi kọ́kọ́ party Brazil jẹ́ ni first half
4: energy yẹn wá rédíò second half torí wọ́n lè maintain
0: wọ́n ti wọ́n lè maintain ni intensity yẹn mọ́ ní second half
4: wọ́n ní internal straight
0: gas ti tán
4: exactly gas yẹn ti tán so gẹ́gẹ́ bí àwọn akẹgbẹ́ mi ṣe wọ́n kọ́ wà fortunate láti score tí n bá ṣe Danilo gan tó ṣe mistake ó ṣe é ṣe kí Japan má score torí draw kọ́ rí result kọ́ gba penalty even
0: say that nilo ni abi Casemiro loose pass
4: to fi dey score o se ki Japan ko ma ri even second goal Brazil golano ti Martinelli ri kani abala koko ni o se ki Martinelli ma ri won ni free e ba yen ba won ti wo pe ki match pari ka won bere extra time ohun lo fo no no no no se le lana
3: e kan nu won to wa le arin gbogbo e lo lu agbara ja jabo yen gbabo lowo lowo
0: o fe ton ko fe release boy yen be under pressure pe ja ko un ti ton boya won le bi se
3: gan gan ti boy yen ko le arin ese ni lo pada
0: de e ja sare loju oja ka pada de Netherlands Morocco kini nto sele nbe Netherlands Morocco ka wa bo sori awon figagbaga ti o wa ile ni e ja sare loju oja ta ba ti atoju oja de la yi ko to *347*1004*1# lo ma gbe wa de be Eku kale.
5: Out of airtime and you don't have money to top up. Out of data and you don't have money to top up. The GC Bank Airtime and Data Known is available to you anytime. Just dial star 73.

0: ni awon osise ti ajo ti ilese omo ologun oju omi yi navy la won na tete dide fuya wi pe idola emi leleyi ise gbonse ni a ki fi ran mo na ba kun awon osise adola onipajawiri emergency responders na ba darapo ma awon na lati tete ma dola awon eyan nibi ti ile yi to ti dawo won ni pelu igbiyanju yi won sise won bo ti to ati bo ti se ye pelu ife mi silu ati ife ni sin omo niyan won ma se aseyori ti won si ri awon eyan fayo ni abe ile to dawo nbe won ni papapa de won gbe won lo si ile iwosan eleyi to je ti won ti nbe yen Nigeria Navy Reference Hospital to nbe ni ojo nibi ti tin tete fun won ni itoju nbe ko leyin ore yin won si gbe awon mi lo si akata ile iwosan nibi ti tun tin gba itoju o won ni pelu isele to sele yi ile ise ologun oju omi Nigerian Navy won tun fi ipinu won lele wi pe gbogbo nti o ba nbe ni ikapa ti won na lati kun ilu lowo lori igbiyanju ati se iran lowo fun omo niyan ki gbogbo e ko le dun ko si le da won ni awon oni besugbegba lati ma se o yato si ise gan ti awon to gbe dani eni ti se oludari iroyin fun ile ise omo ologun oju ofurufu o gbenu eni ti se chief of naval staff iyen vice admiral Idi Abbas o gbenu re soro letari bi o ti gbe osuba kare fun awon omo osise ile ise ologun na fun ise takuntakun ti won se eleyi ti won si dola awon eyan nibi ile awon papa julo ban tu ti gbe won lo si ile iwosan won be Abbas dupe pe okun lowo won wi pe pelu fowosowopo ti won tun se pelu awon osise adole mi eleyi ti awon na nbe nibi ti isele yi ti o ti isele oni agbajo owo bayi ina la fi soya ajeje owo kan te ri hun ko gberu dori ba won ba gbe tawon na to gbe lapa bi ti to fowo kun won oni se bi ka ti do le mi ni ngba ti o di awon lowo ti o si ni kawon o tun ma se ise awon gege bi ise won o lohun ki won o fun ise takuntakun ti awon osise omo olose ologun yi ti won lanfani lati se o
1: Oda alapọjọ mi abala kabole laye ohun ni won ba sogan won ile ise olopa lorilede Nigeria won do la won eyan merin kan to je pe awon eko ajinigbe oni opale won mo ni ipinle ti jobe sugbon sa awon eyan ohun to je omo kekeke to wa nbe won ni gbe won lo si ile iwosan lati gba itoju to peye sugbon omo orilede Nigeria to 209 le rugba iyen 271 Nigerians won ni reti nbe o pe won oku awole pada si orilede Nigeria lati le South Africa ijoba apapo le yi awon na ni won fi otele be monday mo ge bayi pe npeju o na ni alafila o ko je ibi ti o ti maroke lori gba nkan gbe fun ti osun ni are bobo di owuro lago mesan te fun tedoro yin agbe wa fun yin ago meji losan laiwe e ma reti akoto gba nkan gbe nje titi gba na to la ni alade laja loruko temi ye royin ni awokose re omo to so ton gburaye aperere omo lu abiwa loko awa egbimo gbogbo pata ataje ti akaroyin ni obirin ona ni akiyaji ha Aminat Badmus Matala boku riri ojo bi opolopo odun lo se o eledura yo da osi la se lowo olorun oba odun baye a ma fi yen doni lagbara lowo eledura gbogbo eyin te wa jowole aye lojo oni e ga nfani yen na aki gbogbo yin pe po riri ojo bi titi ago meji olaun ke wa lalafia
0: kunle omo ani fowo se na loruko temi ojilowa ni ikai presenter yin na re o baba tin dide bayi ti ago meta to ba si tin ro Michael Ola Tunboson na le ton lanfani ati ba pade o lori eto talking point titi igba na kunle omo ani fowo se ni mo je eja pade o bo ba tun di loro la lase olohun
2: Alaba ni baba ori lori o ma je ajise bi oyo laari ajise bi oyo laari
3: o mo gere iwa topolo lo
2: splash 105

0: charge of 240.
1: Hot news, cool vibes, sports, and more on the Integrity Station.
2: Flash. 105.5 FM. The best and the best.
3: Emi omo yin na ni o jolly jani mo wa ni tabai lati le mo bi awon eyan se se da mo maggi chicken flavor si oya espelli celery
4: s e l e r r I e salary
3: ah boda mi espelli no di salary oya lokun igbiyanju espelli turmeric
5: t u r m e r I c turmeric
3: e kare pali ohun isebe maggi chicken flavor kan fun yin
6: ohun isebe maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo
7: Shade, kilo de silanyo ni do mi se wa kun ri tabi re bayi.
8: Mo n ko awa koko yin do mi joni o. Mo fe je ebun la kan.
7: Eh, ebun la ke. Se be na ni.
8: Be ni o. Nipa kiko akoko orisi mewa ototo to wa ninu nylon Indomie. Eni ke ni le di elebun nla.
7: Mo lo le ni o. Mo fe bere si ni ma ko awa koko yin do mi se mi na ojo.
9: Looto ni o. Ma se je ki ipolowo ma Indomie moment yi ko ja re lo. Ko awon akoko orisi mewa jo ki o si ni anfani lati je awon ebun nla ya fun ya fun. Lo si www.indomie.ng/myindomie moment.

wa omo eniyan ki ba si ti ma yo awon eniyan ko ni bikita ti ma toju ara won nitori bi egberun okunrin ba pejo ti ko ba ti si obirin kan won le ma rin.

ti rin die ni okun kun dede su ti a ko mo ibi ti a le gbe ese si mo bi a si tin tana si atupa ni atupa nku be ni a ngbo igbe awon iwin bi won tin ke si ara won.

0: so akoda aye iba asede aye iba re o iba olorun iba eni eba ona to atode le ye omo olugborogboro olorun to se pe njo ta tin gbohun safefe lori radio ko si nkankan ti ara si enu wa
1: Daniel
0: ito se wa nbe permanent ni do bi e ka ma gbe di fun baba god pe ise nla ni baba nse abe wa ri nkan olorun ti o je ki ohun wa o ha lori afefe be ba ri apede gba iya gbohun safefe lori radio ebo lo nso ni abi yoruba to hun re oba jake nkan se mo pe eyi lo pin iroyin nanu olorun ko sanu wa jare
1: amen
0: so eyin eyan wa akanse eto ni ti ale yi nitori ti a ma ri eko lolokan ojokan ti a ma ko ni ale yi sugba je ka lo si eka ipolowo ijana ka ti egbe awon onibara wa laruge won ti sanwo sile o wa kuti wa ka se eto ka gbe sori afefe e se ti en gbo wa e de ku atileyin splash 105.5 fm ile fufu bala o felele ni badan loke loke lawa bosun alayende abracadabra opo opo

So, e kabo pada leyin igba ti a ti seto fun awon ti o nti wa leyin pelu ipolowo oja lotun lo si niwaju leyin adura tani fun yin na ni wi pe apo yin koni gbe lai lai kolo ifowopamo si yin tawon ilele ibo n pe ni akanti olorun oba koni je kodi ofifo lasan o e se eko atileyin ti en fun radio alalubarika wa splash 105.5 fm ile funfun balao ni felele ni lu ibadan to lai se ani ani ati so lai moye igba wi pe pelu bi ta se ri nisin koni mogbon lowo rara o ki a ma pe kato kuro ni ibi yohu ta ba lo lati aro. To ba wa peju be lo oye ke yen titi wole ki ago mejo ale koto lu. Intori eyina mo bilu shirini sin adura ta simba na ni wipe olorun to je pe ohun gan ni orisun alafia. A je ki alafia ki o fese mule ni bi yohu te ba ti lanfa ni lati ma teti bele jegbo wa lure tu wa agbo ife special e ma binu si wa lale yi tori ademola olagbe njo baba abadan o lo sirin ajo kan ni won si ti pe mi wi pe o se se ko lo jai die ko to di pe awon de ki ma gbagbe won ni matose lo loyo onibode lo lafin ope pataki lowo olotu eto yi Tunde Olawuwo oga agba a si tun dupe lowo ademola olagbe njo baba abadan fun ipa pataki ti ohun na nko lori eto yi bosun alayede ni olowo dan magic finger o wara ojo ti gbale dedede a piroro bni o sun omo ti ajana oro lere situ alagbede ede mr mido mido lo nki yin pe e ka le o e kuro le o e ka san o e ka ro o to ba je pe ile sese mo ba yin ni orilede bi te ba wa ibi yohu te le wa ni ale toni lori to agbo fe special anro yin pe e le lo si radio garden e ma gbagbe splash 105.5 fm kete kete ni bi yohu te le wa lagbaye le ti ma gbo wa o to e je ka oni logo kan ta ma n gbe jade e na ma to ba tin gbo di leyin eleyi awa tu shude sale koko ni pa nkan te fe gbo lale e se ti an gbo wa gbe soke bosun

Eja gbadua ayeraye yan yo fun anfani ti e to fun wa loni pe ka tu teti gbe ko oro re mo gbadua pe ki oro yi ko la ipa ninu okan gbogbo ki oye oro na ko ye wa yeke yeke ati emi oluko ati gbogbo akeko ki adi alayo ki adi alaboko fun loruko Jesus Christ oluwa wa ame ehere Jesus Christ na ni eko oro olorun ti a ma tun sagbeyewo re loni o ati bere re o ma ti le lose kan bayi a ki si ni tan sagbeyewo re kini ituma ehere Jesus gan ki lo olorun so nipa re ki lo oro re gan so nipa ehere Jesus Christ a ri pe ki si iroyin ti ma mu ibanoje abi ofo wa ki si iroyin ti a o ma da yan lebi we gba no ri keta yen nlese kerin din ogun o ni tori olorun fe araye to bege o si fi omo bebe re kan soso fun ni pe enikeni to ba gba gbo ko ma ba segbe sugbon ko le ni iya ni pe ko ni tori olorun ko ran omo re si aye lati da araye lejo tabi lati da araye lebi sugbon lati gba araye la so ki se royin da lebi lati pe ki elese omo pe a olorun da lebi o je tete ronu ku ara ni isin ko wo o jona ni ise rere ko niyan ki Jesus lo awasu ire be ngba to si ni ka won mo eyin re gan lo wasu ire ki se to ni kian lo mo sonu o ni kian lo fi ife re han ni o ni tori olorun fe araye to bege so ire Jesu Oluwa n soro nipa ife olorun si eniyan.

0: ki a le mo beru re. So o le so pe boya won o se won o si won o si won won kon sa paniyan ibinu kan mama ibinu kan aso nkan se ri bibeli so fa nu we ro mori keta ise keji le keta le le ogun yen ro mori keta ise keta le logun ni gbogbo eyan lo se ati se ti won ti se kini ti won ti kuna ogun olorun so ati to ro po se yen gan olorun mo o mo inu eda on lo se ni olorun fe araye to bege ko le mo pe ki se po olorun wa fe mo sami ese re kiri o ife re si o na lo se ran jesu ki se wa saye pe ko le ku fun ese re pe to ba si ti gba jesu yen gbo o aha o mo de ni igbala ni ye o ni ka o ni oni ka ma ba se gbe sugbon ka le ni iya ni pekun eni pe to ba ti gbagbo nu jesu kesi to gba ihin rere yen gbo ni o to do gbodo gba ihin rere in to gbo o se pataki in to gbo npa jesu kesi o se kini o se pataki opolopo nu wa lo je pe in ta ro pa gbo gege bi rere rere ko la gbo oto ni ta gbo tori ko toka si ise nla ati ife nla ti jesu oluwa to ni siwa iwe ro mori karun ese kejo oni ngba ti awa je lese kristi ku fun wa ko so pe leyin ngba ti ati wa wu ati fo ara wa mo ta wa we ara wa mo ta wa dese mo rara oni nigba ta wa nu epo ese yen igba na lọlọrun fi ife re han pe ki kristi ko le ku fun wa so irere o je iroyin to nse afihan ife olorun se ri ke eyan to ronu pe wada ife olorun lo saju o ironu pe wada re yen ko lo ni o mu ki olorun o feran re e je mo pe beyan ba oni nti bele oni nti bele pe ni laye john lole de israeli oni oko ti won ma nlo keke lesin ni won ma pe se mo pe eyan o le fi keke si waju ko wa fe si seyin ẹsin yẹn ni o kọkọ ẹsin ni o siwaju o ka to gbe keke yẹn sẹyin rẹ so ẹsin gan ni o mọ wa keke ti eyan joko sinu rẹ se ti mo so ye wa mama so a o le fi keke siwaju ẹsin ẹsin ni o siwaju keke so ironu pe wada re ko lo siwaju ife olorun si o rara rara ki se pe igba to wa ronu ku wada tan na lọlọrun se wa feran re rara rara ife olorun lo saju se o ti se pataki fun lati mo eleyi o ki se tori pe ronu ku wada lo se je ko olorun fe o olorun fe o to bege na lo se fi omo bibi re kan soso fun ni igba ti ife re yen to ba wa han si o lọlọrun sese wa reti pe ko se kini o ko ronu re ko si se kini ko pe wada ohun lo kokko gbe igbese si ohun lo gbe igbese yen olorun lo kokko gbe igbese ife re si eniyan o mo pe inu po ese la wa o mo pe a o le ran ara wa lowo o mọ pe ko si ba se le se se ra pada okan ara wa na lo se fi ife re han si wa e je mo pe Johanu Apostle nu we Johanu kini Johanu Apostle o so nkan kan nu we Johanu kini ta ba west ori kerin won ka ese kesan ati ese kewa fun wa nibe yen we Johanu kini ori kerin ese kesan ati ese kewa oni nipa yi le agbe fi ife olorun han ninu wa nitori ti olorun ran omo bibi re nikan soso si aye ki awa ki o le ye nipase re olorun oni ba ona ti olorun fi ife re han si wa leleyi o o ni olorun ran omo bibi re kan soso si aye ki awa ki o le ye nipase re yen ni pe nti o ba ti igba omo igbo yo mo se gbe ni o yo se gbe ni olorun o si fe kenikeni o se gbe na lo se ran jesu kisi o oni ki a le se kini ki a le ye nipa re ese to tele yen ese kewa oni ninu eyi ni ife wa ninu eyi ni ife wa ki se pe awa fe olorun sugbon ohun lo fe wa o si ran omo re lati je etutu fun ese wa se mo pe nti mo so lekan niyan wi pe ki a le fi keke si waju esin esin ni o si waju keke so ife re lo fi han o ni ki se pe awa la fe olorun iro olorun lo fe wa lo si fi ife re han si wa mo so fun wa nijo ni pe ire jesu yi nikan soso lo ni agbara lati so eniyan di eni igbala so mo ti sa mo ese mo pe ntasi n babo lati gba ta ti bere eko yi gangan akori eko ta pe ni ire jesu kesi mo si n fi ipinle lele fun bi a n lo ni loni mo wa fe salaye fun wa kini ki gangan koko irere je mo pe isele meta tabi koko meta lo wa ninu ihirere Jesu kesi be yen o ba seri afun awa ta ta boya sese ngo irere ni tabi atile tin gbo ta won kan tin wasu tele tele tabi iboya wo fun la re gan oni gbagbo ni o tabi oni wasu ni o agbodo mo nti bele pe ni koko irere o koko meta lo to dale lori isele meta si ni bibeli pe ni ohun ta le pe ni koko irere Jesu Kristo eja si bibeli iwe corinthi kini corinthi kini ori kedogun corinthi kini ori kedogun 15 yen ni lati ese kini eja nka lati ese kini paul apostle lo ko letter ise awon ijo olorun ni ilu corinthi oni inji ara emi so ihirere na di mimo fun yin ti mo ti wasu fun yin eyi ti eyin pelu ti gba ninu eyi ti eyin se duro so paul fe ran won leti ni o e je mo pe won ti deni igbala na won ti deni igbala so o ran won leti pe ntigba mo wa sodo yin ti mo wa si lu corinth ti mo wa wasu fun yin e mo e je ntun ran yin leti ti mo wasu re fun yin o te gbagbo te si ndonu re ese keje oni nipa se eyi ti a fi gba yin la pelu so eja mo pe mo so le kan pe ire Jesu Kristo nikan soso lo ni agbara lati so eyan di eni igbala nu we ro mo ri kini ese 16 yen ikerin dini ogun emi ko tiju ihirere Kristo tori pe agbara Olorun ni si igbala folokoloko en to ba gbagbo so ni ire ti mo wa su re fun yin yen on le gba o on lo so yin dani igbala o inu re le si du o oni bi eyin ba ti di oro ti mo wa su fun yin mu sesin bi ko se pe eyin ba gbagbo lasan aya fi bi o ba se pe boya nte gba e ko ye yin to ba ye yin in ti mo wa su re yi lo so yin deni igbala inu re le si du o wa salaye le ni ese keta yen oni nitori pe siwaju ohun gbogbo nitori pe siwaju ohun gbogbo mo fi eyi ti emi pelu ti gbale yin lowo oni in ti mo wa su re fun yin yen won wa su re femi na ni o oni bi Kristo ti ku fun ese wa gẹgẹ bi iwe mimo ti wi koko elekini ninu ire Jesu niyan koko elekini niyan to ba di lola outer siwaju lori koko ihinrere Jesu kese
1: fun alaye idan si ibere tabi lati se oniwowo eto yi e ko si wa lori number yi 081-633-09793 le ko si 081-633-09793 etun le download eko yi ati awon eko miran lori website wa www.ekobibeli.org eko bibeli jesu ni bi gbogbo.

0: So, gbalanja, gbalanja, la sanwo ola, gbalanja, gbalanja, la sanwo ola, atola, atola, komo aje ti gbogbo wa nile ni loko ni ati bikibi te ti ngbadun wa ni ale toni lori eto ta pe ni agbo fe special. Eyi eyan wa te wa lori ikani ibanidore agbaye ta mo si Facebook ati gbogbo itu ti e ti pa e se eku ife eku ati leyin. Be she in love, be she in share, be she in pin yele yele. Olorun oba agbo adura ti na eku ife ni gbogbo gba. Agbo ife special na ni o ntesiwaju eyin eyan wa. Bo ti e je pe ona meji la fe ya sugbon akoko o ti pe wa lejo ni ale toni. Ni ipele koto lo kalama lo bayi kale tete yen jwe. Tori nkaka to fe shele ni inu gbejo koto lo kati ale yi ko fe shele ri. Idita avisobe ni wipe ni gbeti obini oba sinli oko.
1: Abi.
0: Ti yo si je odo. Shugman to ti ndagba lo die die kilo shele. Eja daso boyoku eja lo si ipele kotu o loka.

0: OK. Atun ti dada niyan. Iyan sori eto yin eto wa idan. Idan gaga leleyi. Ele to yato si dokidan. Iroyin re daraja lakotun ni. Ele ta ki amo si kan ni omo luabi. Splash 105.5. Ele to kale sinu agbale fun balawo lagbegbe fe lele ni le Ibadan. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó ṣe wà lọ fún tàná. Adẹ̀tún ti dé padà. Ìyẹn fún tèní láyọ̀ àti ní àlàáfíà tá a dẹ̀ nígbàgbọ́. Ìgbé bá a ṣe dé lálàáfíà náà lábẹ́yìn tí a náà lálàáfíà. Àlàáfíà ti yín ti wa ò ní di fíàfíà lógun Ọlọ́run. Bọ̀sọ́ aláyàndé ló máa jẹ́ kẹ́ láǹfààní láti jẹ́ pé kẹ́ gbọ́ wa dáadáa lápá abẹ̀ yẹn. Ọ̀gá wa Túndé Ọláwúwo lolóòtú ètò Alex Ferguson ti jáde olóko dáná ló kọ mi. Olóko ilé tó ń dáná ìròyìn eré ìdárayá lórí afẹ́fẹ́ lédè Yorùbá ti Antia the sport actor. Àtò ilé tó wà active. Ẹ wò wá ní ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ ti iléeṣẹ́ wá bí ẹ wò wá Facebook Splash 105.5 Ìbàdàn tàbí ní TikTok àti tìjáde olóko dáná sport actor náà TikTok. Ṣé ìgbàgbé a tún ti ń polongo ẹ̀ báyìí káàṣìẹ̀ at two. Káàṣìẹ̀ máa pọ́dún méjì ìyẹn tó yí oṣù tá a fẹ́ mú yìí oṣù keje July ó máa pọ́dún méjì. Cashport tún máa wà fún yẹn náà o. Ìbí táwọn èèyàn ti gbẹnu sówó sí ìsówó kéke. Àwọn èèyàn tún gbẹnu sí mílíọ̀nù náà fún ti rí káàṣìẹ̀ ó pọ́dún méjì. Ṣùgbọ́n yẹn ò dín ní ojoojúmọ́ lọ́wọ́ ẹ mọ̀ pé tíkẹ́ẹ̀tì ojoojúmọ́ yẹn àǹfààní méjì ni tí ó bá bọ́ síjọ́ tí Cashport míì bá wá yàtọ̀ sí Friday Cashport àǹfààní mẹ́ta ni tíkẹ́ẹ̀tì ojoojúmọ́ yẹn yàtọ̀ sí pé fi jẹ tojoojúmọ́ ó tún ti fún yín láǹfààní àti kópa nínú ti Friday Cashport. Ẹ ṣe yẹn lẹ́lẹ́ẹ̀kejì tó bá fọ́ sí ọ̀sẹ̀ Cashport ó di mẹ́ta nu. *347**1004*#*347**1004*#. Kóòdì yẹn nìyẹn láti gbẹnu sí bàbá sọ nípa ti káàṣìẹ̀. Lálẹ́ yìí kì í sowó kéke o. Èèyàn kan tún máa gbẹnu sí 25,000 lálẹ́ yìí kì í ṣe 10,000 o. Èèyàn kan tún máa gbẹnu sí 25,000. Olóò tí ń play káàṣìẹ̀ látijọ́ ìṣó ti play lálẹ́. Tí ì play lálẹ́ ní tí ò tí ì jẹ́ pé kí gbogbo ẹ̀ kó tún sẹ̀ bọ́ nìyẹn. Ẹ bá ti ń play látijọ́ ò play láàárọ̀ ò ń play lọ́sàn-án. Tí ì jẹ́ káàṣìẹ̀ ẹ gbìyànjú alẹ́ wò ó. Star oníkálukú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. Bí nǹkan ṣe rí nìyẹn *347**1004*#. Bí nǹkan ṣe rí nù. Ẹjẹ́ abẹ́rẹ̀ ní tó ní ṣe pẹ̀lú orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà. Bàbá ń sọ nípa ìdíje ti Líìgì Àgbọ̀jẹ tó orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà. Gẹ́gẹ́ bí n ti ń tẹ̀ wá lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Àjọ tí ń ṣe àmójútó Líìgì orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà. Wọ́n ti kéde o. Ọjọ́ tí Líìgì Àgbọ̀jẹ tó orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà. Ọjọ́ tí ó mọ láǹfààní láti wáyé. Tó bá ti ń di ọjọ́ kejìdínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ August 28 ó ní wọ́n kéde pé Líìgì Àgbọ̀jẹ tó orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ló mọ láǹfààní láti wáyé. Bákan náà ni wọ́n jẹ́ odi mímọ̀ pé kí gbogbo àwọn ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù lọ́lọ́kan òjọ̀ kan kí wọ́n lọ láǹfààní láti fi ó kọ́ọ́lẹ̀ kí wọ́n sì gba láísẹ́ǹsì pé mo yọ kẹ́ǹkẹ́ǹ mo fẹ́ kópa ní òdíje Líìgì Àgbọ̀jẹ tó orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà o. Ìyẹn nínú oṣù keje mọ́sù kẹjọ. Ẹ̀mọ́ gbàgbé pé summer transfer window nínú òdíje NPFL ọjọ́ 15 July ti o fi wo ojo kerin la osu kesan September 14 o ni summer transfer yen ni omo lanfani ati waye bakan na ni won nigba ti o ba fi di August 22 ki gbogbo awon ipegbe agbabolu kan ti foko awon agbabolu won le gbedeke ile ti an fi lenu ngba ti o ba fi di 30 ojo osu karun ni odun 2027 May 30 o na ni league agboje to orilede wa Nigeria yo lanfani ati tenubodo bakana mid season break na wa o lati ojo ketalelogun osu kejila December 23 ti o fi wo ojo kefa osu kini mid season break niyan isimi ilaji sa gege bi yen se wa nu winter transfer ta tumo si January transfer iyen no je sisi lenu osu kini odun 2027 bakana ni ipade alagbara ma waye leko saju ki league agboje to orilede wa Nigeria ko to lanfani iyen lati gbinaya bi nkan se ri niyan lapa abe yen tori akoko wa eje abo sinu dije ti AFCON so ti yin ka se star 347 star 1004 star 1 hash code ka se enu won ni pe yi ko to lasale yi ajo CAF in ta ngbo tele tele ni pe won fe fe idije AFCON loju si lati iko egbe agbabolu 24 teams won fe fe loju si wo iko 28 sugbon baye in tin te wa lowo lati odo ajo ti CAF latodo are won Patrice Motsepe gege bi tin ti a lowo baye oni pe igbimo ti nboju to kini ohun won ni lasiko yi ko si n to jobe o wọ́n lásìkò yìí kò sí tó jọ bẹ́ẹ̀ ẹ̀ mọ́ gbàgbé pé ìdíje AFCON ti ń kẹlẹ̀kùn gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n yìí inú oṣù kẹfà sí oṣù kejì ọdún 2027 ni ó láǹfààní àti wáyé láàrin orílẹ̀-èdè ti kenya uganda àti orílẹ̀-èdè tanzania àwọn tí ó mọ gbàlejò nu gẹ́gẹ́ bí n tá ń gbọ́nu pé lásìkò yìí kò tí ì sí tó jọ bẹ́ẹ̀ o kò sí ì sí fífẹ́ AFCON lójú báyìí jẹ́ mójútó tí ń bẹ́ ń lẹ̀ náà kó lè dùn gbogbo lè kán se wọ́n ní ìdíje AFCON tí ó mọ̀ wáyé 2028 orílẹ̀-èdè ethiopia orílẹ̀-èdè morocco àti botswana south africa wọ́n fẹ́ jọ gbàlejò wọ́n náà ti fìwélẹ̀ láti gbàlejò ìdíje ti AFCON lọ́dún 2028 South Africa àti Botswana wọ́n fẹ́ jọ ṣiṣẹ́ papọ̀ láti gbàlejò ìdíje AFCON ti 2028 orílẹ̀-èdè ethiopia òun dá wá ń tiẹ̀ ni bákan náà orílẹ̀-èdè morocco òun dá wá ń tiẹ̀ bí nǹkan ṣe rí nù láti bẹ̀yẹn já sánwọ́ wájú ogo ìwọ ló kàn lálẹ́ yìí tó jẹ́ káàṣì ẹ̀ o ọtí ń play káàṣì ẹ̀ ti pẹ́ o ti play tàlàárọ̀ o ti play tọlọ́sàn òun wò pé kí mo tún fẹ́ ṣe báyìí so ti gbìyànjú talẹ́ àwọn èèyàn ń gbẹnu sí ń bẹ̀ yẹn owó alẹ́ yẹn ti á fò sókè sí báyìí kì í ṣe 10,000 mọ́ o 25,000 báyìí bí nǹkan ṣe rí nìyẹn láti bẹ̀ inú eré ìdárayá ẹ̀ṣẹ́ kíkan ìjà tó máa láǹfààní àti wáyé láàrin Tyson Fury òun àti Anthony Joshua ìjà yẹn ó súnmọ́ kó jẹ́ pé ní oṣù kọkànlá ni ó láǹfààní àti wáyé sì mọ̀ pé àwọn méjèèjì wọn ṣe wọn lè gbé wọn pàdé ara wọn báyẹn wọn nílò ìjà kan eléyìí tí wọn fi gbára dìílẹ̀ kó tó di pé Tyson Fury òun àti Anthony Joshua pàdé báyìí wọn ti kéde o wọn ní tó bá di July 24 Tyson Fury máa kojú ọmọ ibi orílẹ̀-èdè ti Poland tá a bá sọ nípa Marius ó máa kojú ẹ̀ ìyẹn ní pápá ìṣeré Max Meerschaert Stadium tó kú à ní pàtáyà lórílẹ̀-èdè ti Thailand ló ti máa láǹfààní àti wáyé ẹ̀mọ́ gbàgbé pé wọ́n ti kéde ìjà ti Anthony Joshua tẹ́lẹ̀ ija to no ja gege bi igbara di le ko to koju Tyson Fury na Christian Prenga ni o mo lanfani ati koju omo bibi orilede Abenia gege bi tin te wa lowo nu gege bi tin te wa lowo ija Tyson Fury won ati Anthony Joshua yen won ni won ni jambo mi ko ni waye ni lorilede America lohun ko ni waye ni Saudi agbon ti UK lo ti ma lanfani ati waye sugbon ilu to ti ma waye gangan lagbon ti UK won ati ikede yen fun gugu aye bayi o bi nkan se ri lagbon ti ere idaraya ise kikanu *347*1004*1#*347*1004*1#. Code cash yen no ajisumo bi ati yi ko to bayi o idije fi eye agbaye ele to lanfani ati waye orilede ti Norway won fi yaje Ivory Coast ami ayo meji seyo kan ni Ivory Coast jiya bakan na France ati Sweden awon ti bere figabaga ti an bayi lagu mewa ni won bere figabaga won omi ayo ododo oni waye lowo laarin awon mejeji to ba di lagu meji oru ni Mexico Meko won atun orilede Ecuador ago marun irole ola oni England at orilede DR Congo to ba da ago mesan lasale ola orilede ti Belgium at orilede Senegal round of 32 seri bi orilede ti Norway bo se ja orilede ti Ivory Coast kuro bayi orilede Brazil ni o lo koju orilede Brazil ni o lo koju ojo kerin osu keje July 4 oni figabaga yen Brazil ati Norway ipele ti round of 16 lago mewa le ni July 5 ni figabaga won o July 5 lago mewa le Brazil ati orilede Norway Canada ati orilede Morocco awon won jo koju ara won bayi ni ipele elenu 16 round of 16 July 4 ni yen ma waye lago mefa ago mefa irole ni figabaga ti won bi nkan se ri lapa abe yen niyan Zlatan Ibrahimovic ni iyalenu lo je fohun o ifigabaga to waye lana abi moju si la pe ifigabaga to waye moju nbi ti orilede ti Netherlands to ti ja ni waju orilede ti Morocco oni ki se pe won jiya gangan ni yawo lenu o pe penalty o ma ko malayo sugbon isowo gba ballu ti orilede ti Netherlands gbogbo aye lo mo pe ta ba so nipa nile Europe o ibi ti attacking football to ti binaya orilede France fe fe yo kan si asole Sweden o bo Zlatan Ibrahimovic lo so be pe ibi ti attacking football to ti binaya lagbon ti le Europe pe Netherlands lo ni ki attack tan yanyan pe sugbon oluko ni Ronald Koeman lo ni e bi figabaga na o oni o yi sowo gba ballu e pada o yi identity orilede Netherlands pada Netherlands wa di iko egbe agba ballu tin duo le tin gba low block pe iyalenu lo je fohun pe koda teyan o ba padanu o da ki eyan padanu pelu identity to n gba ki se pe ya mo lo yo mo lo pe te ba tin ka wo ife o gba ballu ti orilede ti Netherlands lana o ku die ka to o ni awon agba ballu si lebi in to lu ko ni ke gba ni won gba won ta di seyin pe ke te ba si wo style to gba yen awon oluko ni orilede talo awon ni won mo gba style yen won ninu tin bi awon oluko ni orilede talo na ke awa la wa mo duro si le abi pe in this Zlatan Ibrahimovic so yen o jenu e lo to ba ti e fe condemn enikan mo tag e melomi pe o le pada like pe lo o in this Zlatan Ibrahimovic so niyan pe awon Italian coach awon ni won ma joko sile lati be yen ka sunwo waju awon idunadura kan ti nwaye bayi awon idunadura to si ti waye ohun o mu iyato de ba iye ti awon ikegbe agbabolu so pe awon fe ta awon agbabolu won e mo pe Elliot Anderson to se wonu ikegbe agbabolu Man City yen bayi pelu owo tin lo bi £116 million onikaluku na tin fowo kun agbabolu baye o onikaluku na tin fowo kun agbabolu ti e ba gbe a in ti ba fi leta Elliot Anderson ni £116 million ah agbabolu ta won na ko ni lo leye ti o lo mo o onikaluku tin fowo kun ja baye onikaluku tin fowo kun ja pe nibo se Elliot Anderson so da ju player ta won lo ni fun di eyi awon ota be mo o e ja kokko mu lati inu kegi agbabolu ti PSG ni bi ose bi melo kan oni kegi agbabolu PSG na so pe ba won ba ri bi 60 abi 80 million pounds o ti e wa kere tan 60 million pounds awon ota Bradley Barcola ni sin ikegi agbabolu ti PSG na ti fowo kun Bradley Barcola o pe iko ti Arsenal ti Liverpool 80 yin melo te ba fe gbe Barcola abi Barcola si ni eni owo tin lo bi £113 million abi 116 woni de di owo ti won gba fun Elliot Anderson yen gegegegan o la won fe gba iyen fun Bradley Barcola pe ki se owo yen gegan la won fe ta o ipe awon o ti e wa ta lowo to won Arsenal ti Liverpool be ba fe gbe Bradley Barcola e lo mu owo tin lo bi £116 million wa eye ta won o ta nu onikaluku tin fowo kun wo nigbati iko ti Man City ti won ti san 116 fun Elliot Anderson e mo gbagbe pe laipe yi won kede agbabolu iko ti PSG Gonzalo Ramos gege bi agbabolu iko ti AC Milan bayi won ti kede e gege bi agbabolu won owo to lo bi owo tin lo bi 80 million on lo pare e wa sinu kegbe agbabolu won 74 million o ni iko AC o san fun iko PSG bayi won si mo pada san 6 million lojo waju ma se wa ta Gonzalo Ramos yen bayi o ni o fun iko PSG lanfani ati toju Bradley Barcola lai ni ko lu financial fair play an ti ajo di mo pe sibe sibe na o wa fun tita iwo to ba ti ni 116 million pounds so le gbe gesi won gbe gebo won na won leleyo France ti te sibe Kylian Mbappe abi son your offside ni won offside ni o offside Mbappe o jade sibo yen sugbo offside ni e ba di abi ayo kan sodo bayi over so offside si lele bayi won tin tun wo won tin tun wo Kylian Mbappe o ti mi awon sugbo won yewo lowo pe offside ni abi offside lati be yen *347*1004*#. Code cash yenu. Ati sumo bi ati yiko to Ogo. Ogo iwo lokan lale yi. Lati gbenu ti ka gbenu si cash ye. Iko ti Atletico Madrid. Tawaraba. Araba tao on ben TikTok. Mohamed na ben TikTok. Akofasan na ben TikTok. Awe yan na ben Facebook ti won wo wa bayi. Iko Atletico Madrid. Won ti fi ejo ko Barcelona sun ajo FIFA o. Pe ajo FIFA. Ye esi laju kale abi nitori World Cup ti n lo lowo ni o je foju si. Nkan ti Barcelona se yi o da. Won ti kowe sajo FIFA pe e ba wa fi ya je ko Barcelona o. Won ti n kogbo sagba bolu awon lori o lai se player ti o lo free transfer. Player to si ni ade unu ke bi agba bolu awon. So je ko ri be sa. Koda. Kiki ko bi agba bolu kan ma ba agba bolu to wa ni abi ade un. To si ni contract pelu iko kan ma ba so ro bi o si wa sodo won. Ofin ajo FIFA. FIFA transfer rules. Ko lanfa ni ati fi aye gba to jo mo be FIFA. Ani e fi ya je Barcelona Barcelona ti se sofin won ti ko wi si FIFA lori ti Julian Alvarez bayi gbe mo ja yin tan pe onikaluku ti nfowo kun wo owo tan fe ta awon agba bolu *347*1004*#*1004*#1# ati sumo bi ati yi koto oku bi iseju bi merin bayi ta yi koto ti kaasi e olo ti play kaasi e ti pe anfani lele lati gbenu si e si ku mura ti cash ye at 2 years cash port awon eyan to ma gbenu si yen na awon eyan to ma gbenu sise kedugbe owo fun ye na iko ti AFC Bournemouth Elliot Anderson ti Nottingham Hotspur fun Man City o ti fe boju oja je o ati Matheus Fernandes agbabolu iko ti West Ham to na lo West to lo Tottenham Hotspur oju oja ti fe mo baje bayi o iko ti Bournemouth na ti so Arsenal ati Chelsea pe agbabolu awon Alex Scott midfielder awon yen awon o ta ni £60 million mo o ti di 80 bayi £80 million iwo to ba ni fe si e mo wa 80 la won fe ta Azan Aliu Tundes in Ben Facebook Idris Abidemi Ademola Adeniran Upman you Oshoolale Johnson Olajo Olorun fe mi omo ni Peter Miki omo ibile Ona Ben Facebook Kola Wole Rocky Ibrahim Bello Ona Ben Facebook Oluwa Damilare Oju Olagbe Up Chelsea Idowu Joshua lati Oki Lolodo le badani ti wa Adedayo Musa lati Adelabu Joshua Ajagbe Pedro Olawale Ona Ben Facebook Ajayi Bamidele Up Liverpool lati Jiboye Jiboye Apatari Olofa Ogunyemi Savio Esoje awon ti a Facebook Abiodu Oyelade King of Gentle Boys gbogbo Modina Adebolunu Adebolu Alataniyo Abdul Hafiz Abila awon Oluwaseun Ibrahim Akande Up Norway Norway o lo koju France bayi nisin Olofa Norway ati France Elialand yo dadama awon Ivory Coast ti ngbara le ni ope Hafiz Alabi Up Gunners lati kiri lohun Olawale Ayobami Ala Madrid Prince Adeyemi Ona Ben Facebook Wahab Jalil lati seyin seyin yoro omo ebe di mokonu awon oya pa Facebook awon ti anu Abdul Salam Said lati Kishi Ajayi Bamidele na benbe Jiboye Apata na ni o lo fa o ati so mo bi ati yi ko to bayi o iko ege agbabolu ti Lille iko ege agbabolu ti Lille iyen lorilede ti France se mo pa won na ni omo bibi orilede Morocco yen ta ba so nipa Ayoub Wade o sumo ko je pe Man City ni o pada gbe omo yen o sumo ko je pe Man City lo ma gbe Ayoub Wade nje ki lo de ti mo fi so be so ti play cash e ayi ko to bi iseju bi meji sisin ayi ko to ti cash e laarin iseju meji yen o ba sa si ko si nkan to kan computer cash e pe nkan ti play la ti pe enikan se play ni number to ba ti fe so un lagbare nti eni ki lo de ti mo fi so pe o sumo ko je pe iko ti Man City ni o pada gbe Ayoub Wade midfielder omo bi orilede Morocco yen omo yen irinse ro wa lo omo yen o Iko Man City won ti so fun iko ti Lille labenu pe te ba le ta fun wa Ayoub Wade a sanwo fun yin bayi sugbon ko ni darapo mo wa bayi condition ti won gbe Lille si niyan o o sumo ki Lille gba offer yen pe awon setan lati san owo lati gbe sugbon Lille wa ni to ba je pe be le fe se e san £85 million Iko ti Man City ni awon ma sign ye le bayi to ba wa di opin sa ti nbo lohun yo wa darapo mo iko bi agbabolu ti Man City ile to tun ma si pe agbabolu ni ko Man City ni fe fi replace Rodri ninu ke bi agbabolu won o mo pe to ba wa bayi o se se ko mo re ball gba dada won la won o sign ye le condition ti Man City fun sinu Ayoub Wade awon o gbe le bayi to ba wa di opin saa ti nbo lohun saa 2027/2028 number ti murale yo mo bo lodo awon iko ti Lille ti ngba wo bayi pe ele mo tun fe pe wa die abi kile la wi iko ti Tottenham Hotspur won kede Matheus Fernandes agbabolu ti iko ti Man U ti won le lati jo yi won ti kede e pe o ti di agbabolu iko Tottenham lati nu ko ti West Ham owo tin lo bi £85 million lo ba de bayi ton ti amu lawon oduro sibe o leyin eyi o ku Sandro Tonali won ti agree personal terms pelu Sandro Tonali £275,000 yo mo gba lo se ose ni tin te wa lowo nu £275,000 yo mo gba lo se ose ki si after tax o before tax ni o eja yi ko to ti cash e eja yi ko to ti cash e eja yi ko to ta ni number yi ogo ogo 25b ati yi ko to ohun awon number yen lo won bo won lo won bo won lo won bo won ki ma se ja keke emu la won number yen ma bara won fa nbi emu ni ma bara won ja ta ni 25000 ale yi o eto lo bere number yen o 749 lo pari number yi o 749 0749 ta ni number yi o eto lo bere number yen o 749 ogo dakun o tin play cash e ti pe koja ka pe oko mo gba agolo Sweden won dile pa fun France tan yan ni pe nibo elu e ka le o
1: hello
0: elu e ka le o
1: hello
0: Splash FM la tin pe yin ki lo ko yin bule wa yi
1: opo ani ta
0: o ko eyin melo
1: o ko
0: e to
1: tire
0: won ti sun won wa vi fodo le fe yin pe tori o le pada bo sodo yin o eyin ke yin pig call abi to ko si wahala o ko eni yen gangan ni yin abi aboko ti yin
1: o ko eni esa ni
0: to congratulations jise fun won boye jian ni sin abi bi en ba ji won ti je 25000 lori cash ye o
1: ah
0: I see won ti je 25000 won ti je 25000 customer care ma pe number yi se gbo o o ma pe number yi o ma pe number yi bi nkan se ri din apa abe yen niyan leyin igba ti ko ti Tottenham tan ti gba Matheus Fernandes lati no ko ti West Ham bayi iko ti Man U won ni agbabolu iko ti West Ham na lo tun kan ta ba so nipa Christensen Somervie omo bi orilede ti Netherlands won ni ohun la won o focus bayi e ja mo lo lapa bi ola latun pade loge to ye to wa ido gogo ni kan ni omo lo abi Splash 105.5 ile to kale si na gbale ofo ba la gbegbe felele ni le Ibadan bo so ala ede lo je ke gbe wa daada lapa abi yen o ga wa tudi ola wo lo lo tu eto Alex Ferguson ti ja ni oloko dana lo ko mi e se te n gbo ikan ni Splash e se o dabo

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo bi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi loni ojo to su tan o su pari o gusu o o gusu o o gusu o Jesus e na gusu o enikan ni wo lenu yin tin dun gusu o o pari ni jebe o pari o ti pari it is finished o su to first half ti tan aisa o su mefa lakoko tan loni e dide nle tayo tayo tinu didun gbogbo eyan omo olohun o ti e ti ye ke da voice mi mo pastor Dekunle Epaphras emi woli yin ni mo nkiyin to logun to logun emi mo nkiyin teleso teleso emi mo nforuko Jesu kiyin ni gbogbo bi te ba ti ni anfani lati gbo mi e wa mo bo ke mo mi legbelegbe enikan ni kini di bibeli ni opin nkan o san ju bere lo oni to su pari wa bo si ojo Tuesday Jesu amadupe amadupe to faye wa dara gbogbo eyan omo Olorun mo wa dupe lowo baba mi baba re o pari first half first and second half atun fe mu second half lola women convention to so mo birthday yawo mi o so mo birthday mama en kan ta ni je mama yawo mi ni je mama pastor Temi Tayo Odekunle orin ti e na yo jade bayi e je se bayi gbogbo eyan omo Olorun e je akoko wole pelu testimony baba na tori mo ti ra won meje ti ani ejo nibo loro baba yen pari si baba to je pa won mo obirin re ngbe nkan re se alawon okun alabi amo baba e ma bo bo esa e je baba ro koko soro e je won ko saaju won wole ino me ndun orin merin la kon baba ara orun re re o bless your memory.

0: gbogbo eyin omo Olorun se so n fowo ope le emi Oluwa ni ki gbogbo wa ma so pe ma fi nkan kan le dupe lowo Olorun faye re dupe lowo Olorun faye awon me ma rubo ope ola ni oje waun ta side gbogbo wa la pe si basiba ni wema isin tola o wa prophetic enikan ni kini di aside awe bi ago mesan la to pade ni wema fun isin alakoko ni weri o ni we nkan kan atobin atopin ni we nkan kan ko se nti o we nkan kan afa won ti an ba ni mantu won kan mu dani gege bi won Olorun ma si tun gboku awon eyan le ope ni semi epe egbe mic se ni na lenu
1: oruko mi ni Tobi mo dupe lowo Olorun ri oke ti o se mi ni ma si to raso loso ti o le ra tara re mo dupe
2: mo sin
1: to raso alaso ti o le ra tara re tori workers ni
2: mo ni
1: workers osha
2: osha ni
1: ni baba ija ti mo ti dori oke o fi ni lo pitu ona si fun mi ga lo si ni bi mo focus ati bi mo focus ni on the 7 osu yi mo fe wa 6 osisi ko si kankan lowo mi awon ara le wa wa ni kin ba wa ra omi 7 bo o wa da 1000 fun owo yen ni mo si wo mo to wa si kon yi
2: owo lowo
1: gba si mo fe wa ko de si kankan lowo mi mo sha wa si Jesus so ba se wa pray gba si grandpa de tani ka bere kan ta ba fe mo ni oluwa mo ti tan Shalom me.
2: Kido le wi.
1: Mo si tan mi oni.
2: Ah, iwo na nowo.
3: You raise your hand.
2: Baba mi.
3: My God.
2: Mo si tan o.
3: I am exhausted.
2: Shalom me.
3: Have mercy upon me.
2: Tomorrow. Jera anu gba o.
3: If you obtain mercy.
2: Mo si kankan le o.
3: Nothing on ground, O Lord.
2: Mo si tan wa yo.
3: I'm exhausted.
2: Lord. Jera anu di de fun mi o.
3: Let mercy rise upon me.
2: Shida. Mama, I want to come back to my man Jesus and you.
3: Some prayers that
2: you need
3: from me. I'm exhausted.
1: Tori mi o la de kele kaka. Mogo bi ga pa se pray, tan ka pray ka ta ba se. E ko ni mo si. Pe Olura, mi o se mi to le se mi la mu. Bo la ra se mi no re. Mo sa a sa pari program. Mo sa do si si si. Ko so wo ti ma fi won mo to mo ti won mo to fa fa. Mo tu dawo
2: eh omi won
1: eh Olorun ba mi se ro po ni ti
2: so niyan le so nbe ba dele pe ero ti po ju nbi omi lati mo po wo olowo gan di
1: so mo tu dawo mo da 1000 300 to ku 1008 won ko lo ninu bag mi
2: won to ma yin ji lo
1: mo wa du lenu titi tasbo moto awon yen sa sare won ka lu ku ti ma trailer emi ti mo to bo mo se fe che
2: ta kuru
1: emi se mi sa le da se
2: lefo
1: mo sa duro si titi mi sa woju mo ni won lo se mi wa ni de baden ti mo se ri enikan ni o ba gba karabo ara le wa ni afade ni o ni ogba mo ba ri a
2: o ni ogba
1: mo ni dadi ope ki le wa se ni bibi mo ni ki ni won lo wa se so mo ba lo sa jebe kan wo gbe mi de gbagi
2: bo la won tin bo
1: se awon le wa si
2: eni eleni mo bo ba la ba le ja mo bo
1: ase awon le wa si program oni ti wo wa mo be ro mi o wa si si bi inu ke ba se wo gbe mi wa si ni pe kankan o
2: go tu ji
1: dadi o pe ki lo wa le ya ru ngun mi won ya wa la re ko ma jo bo ye o mo sa a sa de da bi ni kuku re de o ba ja mi si da ki won ni o si o ra ba ki lo so de mo ni e duro ne ki le wa so won ni se o si kan mi mo se si ko wa ju mi ni mo sa duro da di to kuku ma se de ile to a le bridge ni mo nlo mo sa ra won lo ru ado wa ti won ni ado wa o ba gbe mi mo sa de so bu mo sa kan mo lo na mo sa n ba yi lo Thursday, Friday, show me. Sunday, mowa. Baba mi. Ni jo Monday, 2:35 p.m. Loso. What am I doing? Everybody, come up with me. Ah, do something, yeah. Ah, family. Aba place number 20,000. What you putting 10,000? Thank you. This is a wow. Union. Baba mi. And mowa, I want to buy some church.
2: That's me. You are.
1: And you know what?
2: And you know what? Oh, wow.
1: New York.